tumi a kamene se nyankopon te ase ah wana ka cho sa yare na to ne du ko onyame asam no wiri na on king council na wo ti nyame ase sa yare na blow so no wana ka cho sa du be ko wu ha ba so me dia wo be so mo wu wo me so mo sia wo me so yo hia na so dia de pesa de ka cho nyina ne sa ya wa ba be dia sa o ke kan ho a sa o mo so ho a sa o se king council na I am a man of the people.

0: ebi mo nyame ye kawa ano de show on sa edru baby na so oyi ni chefia na asama to na yende ya so nyame ya wati ye mo
1: Yesu
0: I know that